yada na si se ni dien munyamu ka chira ni se on tum kuna wonda no moye tiana monsi kaye hon inche ata ye obu ami

0: yesi industrial area eja atoho ehwa baabi duraplast okay na oh bacho moshe emame jagre boas akodru honum jagre boas ewo yesi duraplast omo ejuma kuba kwa ewo eye industrial area eja atoho boas ma matio
1: abena mejo so
0: na bo won ti yan boya man ye wo kodru hono situation it is in
1: abena me no ka se dia ha ye butu abrante ba kwa ya pasi ene ndin komo pacho bra yan kasa pacho na no de pacho ha ya do me fem dia na ekoso dia
2: na ekoso ye ti na wona wo se jana so mo ma bua wa pacho be wona ti kwa wa pacho fem ba
1: e ye dia na wo bo se dia na no ti
2: aye ti ti na be ti ti ti obi aye ti ti na me ne mani na me ni bibia wo enti mo ba bua wa aban no mo ka che aban se me bua ye
1: wo
2: mo ba ye fra mo mo se mo aban ti mo ka ti mo iba sa na mo ka che
1: ei
2: sa na ba obi ni ndi abina e je na e se wa hanu wo wo wa kire be ye over 3-4 minutes away wo ti se hit hit wo mba to menen na what is it to menen
1: what's your id
2: ya fira
1: what's your id
2: menen enti abina menu ka se de eje na kwosura te se de fuel na se na kwosura na kwodi kutujem na de no kwa be cha boys na wara no na mpene se beti ejuma ya ye enti no kwen dia so me wosi echa omo bua manfo ye so mo no kura camera na za fun a ye brimo sa de enti na wucha na so ye den a ejuma ne enti no ye be ye na abina de ma de ne ye wiram ne se se na ntwe ne ade o na ntwe ne ade we sa do na abo no wonti nyanya ne ne wura ankasa kura jane na ntwe no oni kwan a obetima fa so asana no wonti na muo no egu ntade wache se
0: ama
2: ko niema
0: boaz boaz transfer ni say ye industrial area e bia ya ka dura plus ni sa plastic ho juma no moye ehe fa port na nanche ni ben wo mo ana se e te sen
2: okay abena jani e she wo kofikurum no enye dura plus an kasa ene e she de me ma be hu no ECG for office bi na won na chi wo be ena e jani she
0: ah na hono omo eton wa na ntwi na so moye mo a ho
2: eh na ntwi na de mpacho obi o ha abena me ne nkasa
0: mpacho one ne nkasa mame but obra YouTube video no ena e ta ha yi
2: dia na e wa yi ta ha e shita dia mi se eh ma mi se go fi ko mam de no ma wan nya pa se gas ni de e bi hu a de adi ye hia ye ye hia fa ba ko omo bi se di ECG ye se e shi dia de ho akra be ko if you know that this is the person back home, see ya di my ya pa chopa. No, yeah, you see, 33 levy kebe ni from wa. Once I come, I see there ya. There is no of if I say back home, but that is ya di my. No, yeah, yeah. Abena, say the idea no. Say ya no one. Videos na media to platform. Share videos na once I know she. I'm not putting but I'm going in now. I'm moto near mad. Yeah, she send me a mad. Obi a di auto moto to the moto support. Yo ton adie bia sita na adie ne kwa na bina adie ma adie ne yemu nite e jene tu o yu emu a na apaye amon susu se e de spin de tene adie ene wu inside ama e jena amon shita e nye dura plas pe de mi wa hune e nye dura plas inside wane e she e ye nchen wo dura plas e nchen wo badia yisi ji office ene wano ufri koko mle mle na wabanase ufri lese nof kane shi asa a janshin sa a ti janshin na oba hiti ansana wadi afa abeno no e ho na opposite pe ene jano e she sa na de ama adie ne yemu nite abena amon bo wa hanu kire se omu ndundum yidi jibon ndundum omu nema na wa hanu enti se jaka homa no ba ko a ene de besi okuru ma na no ba di papa
0: ne je se nkani agusu jine nkani agusu sisi so
2: obi e jane
0: ah nkani agusu sisi so asa se jisi a ye she wo hayi
2: abra mentu nkani
0: nkani a ye num nkani a sa na te ye
2: sa na amon bo wa hanu e ka enti ama obi a e jane obi asusa ni niema e kwa nkwada ma ebi kwa susu se nipa bewe inside wa e jane shi bete jane tira na e treko e nipa ni biashe bacho mwema wako baba tumefe mso e jane sati tambe
3: sati rambe baza be
2: 7-10 na u susu se nipa ni biashe ade ni susu se nipa biashe
3: nipa lady memenye yon lady bako wata washe kula washe
0: Boaz, what's the name?
1: Abinantu betima
0: kwa. Bema, mepatwa ehwa